0: Hi.
1: Okay, kia hanga mai ata.
0: Ko rangi nui. Matariki.
1: Okay, ma wai te words to a tai.
0: Bega.
2: Me.
1: Okay, cool, my love. Tukuna.
3: Ko pohu tukawa, ko tupu anuku, ko tupu arangi, ko waiti, ko waita, ko waipu narangi, ko ururangi, ko hiwai te rangi e.

E tā pai petu ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga koutou mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmamao. Ki te huingo o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.